0: Ayun, tuluwa kay Lalito. Salama, salama.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, salama waniw.
1: Ah, nagumika ito yung hal.
0: No, no, salama. Nuluman nani ni amuta pinyo yung telefoni.
1: Nang shauki usambezia district wa mkuba lokalidad ya wana mwakio.
0: Nkahento mwana makuwa.
1: Ah.
0: Imoni ya makuwa, imoni. Yabahi imona makuwa.
1: Kinava ha amaraka dona iza nanaka ili onildu ni manaka dilson kava helelo ka mano amma mano niki mano damiao mano ni mano emiu antoni omc amto toroso ansen kilu anka chope akaleke moni moni oratio iyo mkaleke tambe imampasa mapama.
0: Asante nera hiyo wa mtabuye telefoni marela.
1: Tabo, mbrigadi.
0: Nera kaso tene sores kaluwani.
1: Tabo.
0: Mluka chali. Tabo.

0: ka hayat toon wirake woni hinin wiran noon kala mutta ɓuya téléphone. Allo, allo, bondiya bondiya, salama
1: salama, ka hakkini shedigo komi
0: nonno hiyo ndri salama ka huwani wo
1: wani no na komi wo na mi ba hakkini sana sana ni be dilla na mutta telemo
0: hinto ero kalente pa
1: nari kivente pa kivente pa to
0: ahi varun tu salam
1: salamo ke mpatera mushto te ka ke le lu kutora rente ko
0: ino te po shukurela
1: kare rakavo ka ke le apatane orati ya Constantino Mario
0: ahi
1: kive ke le mwaparaka makaiya panyelia ona ilu kore vale
0: ahe
1: ro ngwe maro ya bana kama apanya mapara ka Xavier na mara we ne musi yabo yo ten
0: ahe
1: ro sente mulu pale ro kampanya kumwe maro na makoto siwi Antonio ro kampanya sabelo ola to mpala ka kampanya ne na kurmula bale ane ne wa khapela la reta ya sa taka isha ke kinna ba hamone munta wa shimakari wa Lazar Lorenzo Moni anora Francis kumona tio filar tur yao inna bahamoni kawa uri kumaiwa inna bahamoni mister Feliciano ao inna bahamoni albino mana miyutu kinu bahamona telinu manuele muta se bahe manuele mustoposo mister Shaw inna bahamona punitu nume Amora pela moni ese ni rupon pela aitu vaise lao altura Ernesto Sirola ase ni moni ntulu abutuli nruye Ermelinka ni keleto ini vaha moni kilishper kisilesa fotografu kawahe Ernesto Sirola akutena ni mwere narati musabi kumutola vaki na vaha moni dale anwerigwa epanishikale wako weware mukohomoya yete salama leo kemala babo el kutore arame komunya kana hira kana bu
0: asante nerahi womta bende telefoni marela
1: nimekoshukuru le barante ko salama
0: muluko chali

0: ase mokiri o henleno porola mokiri romeleng he oya yo o thana yo o sewa wa district anyo masen ruye mparakane mong
1: e le parake mo sa o rateliwa ne ikerelo se o thena tsa o rata mokhulu pale mokiri romele meyo ne molepelele baheng pakgang yeo he olia
2: o phiwe ne moretele yoleo lelo mogosi wa ehopa yo uma ndiphokane kole
0: ya ehopa yo uma ela tshirtiosi va enkupu xire yo ya pipi akape ya mutetheni mio kirene mwana tani apenye
3: pipi mohano fiano ka tibakhane
4: mwenye ni mohano ini raromela wira atho yo hasivela yoja
0: mwamuthiana mtoto pelwaka ola muhusi wote pasha orera mio tonkwa ko ya wiha kiwale wira tinyuwa muhano mwape hopa yowuma
4: ayo muhano iyo jasaka sote ne kinape ani mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva mrerelo saikumi ni soko ya upanya ntoko hopa yowuma nakala ekiti so wape iwa ni mpento tivo tisote pa osiva
0: kinona wira ayo mukulu pale kinona wira pipula okhalethwe mosa yulu pale ena shuti hawe yapelo ni mirere lososi va ntoko iya ashilokwa nahu ashithia nahu na nama nahu yampachera olya iyonya saye kumi
3: muruku wote porera mkhulu pale waro khala wira musi ya hwala njasisa isumana so thene yaro khala ikuru oteliyo mrimane kumi
5: mukore hopa yo manaka le kiti ipirir kwa samunya ku faranko ni macho wa kute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo.

0: Kanya angu buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mwari katija, angu amini eti aweni chulu utisha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi lu etu pepi hapa.
1: Omar. Omar. Dimindi diowe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie. Na lila ledie, na meni kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadi ya kuida nao, maluele.
0: Oh, ambi dimanya nyangu abuduli.
2: Na panelo.
0: Ambi ulota ngoulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila wakode, au kutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
1: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbo odi nkugulila. Ngwengwe, kumbila medi ya vataila lipande serteza. Au kode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako, lalikola liyako. Pakulota muna pati shuluele, chakualisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelu liankebi wanjuluku, watindela uduma vadioko UNICEF.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya orate liwa. Ni ikati lo soo tena orate mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtiosi va. Enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohalo ufiye no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasi vela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yooma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yooma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena torada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape ya ni mrelelo so kisive la wiha. Na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lososiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

Iradio Mosambiki msura cho kapte kanthu kumane lhumi te kochi ngu ni huku no lelo ni huku ni kanle non tifela non lomper ne nyukala venche ne ni kwela ka radio no frante o kampahi uhiula frante ko kumana kumana wama lihera wasumana to kohi Iradio Mosambiki hafa frante ko ni nira frante te kumana hafa ni kwela mtefone ni kina kwa mfara nite kwa taksi moto hiyo tokola ni rafara nite kwa mana kale nito huruma ohisima ni nahala wihani ya tuwira kiri uno kiwele mpatane mkalo tonyi hera mpento nupula kawane yeah kahuva mambo badi

Rera o sukurela ne o phanya go ha go fya joten anapuya na vahera ikuru venchi ni urera kwikwana na vatukone ntu na manawe ntu na marawe chowachiri ha vilela vilela ni yapia mahuku au pia yandikena anapuya una orane kunrera upuela wapankela kuna na jeta kale wepiphela khunana wala winjera khunana bena khwankorera uri ujwela weholi hachara khara pinata mo uhuruma pinata

0: ya pie kavale mikin ner epa abarga ilo koma kirne etu buletin lenkuru ki osala jo ma huku ma puro me li mararu ki osala mulje yo nadia ini hane le festa isuku hulu ni huko nalelo nanna sexta feira baka sabadu domingo valun kalu hakalala orera entao kena wale nunte koni ya kala kora ma huko ano kaliare epa kena tuka ci soro utaka tuka jo poni wagaba orendre e liberatore basi vale pri akawira ni huko no finta semana jomo kina sukure le jinene vinci Nteko yo kinovara kinurguniana kinasukurela
1: yoko herane yo lyane ntepa hochwene wachuko no wa malera osmana
0: we okile bele ke tokan ke kinne wa kinowo na sana sana ngkelela we miki hochuwela so lenji wenji mwa ponyo ka ke hana maratha ekunta vale ke himali himi itu chirira ka itu tambe chikao yo ekunta yeva purdia ke raka tokuwela empo hakala mara kelelo poto osita kwaturu mana wera kwaturu mana ekunya Pot hicha chese kira sita jo gena alia
1: velelo mwana serikano hitela oyi ulola
0: kama ron ki phanyiro hiwa wa wa luthana si kana we egg kamare ni mocho momba hiwa arya kwani anji se ono kom ki phanyalo hiula epa kiwa manera choru paro pache tu jote ne phara wira ona wale ni kuni kwawe ngara wa wele ke problema wiki hana kunta chinchi barata tinno
1: kad me kinawa nyenye nasire nasukuna na kama fundi nahala ule hani wera ni hitelekeni en chifa kanisiani
0: asanti ekunta toko mwalaku maratha toko ni huko no hakala onari uwani chinjiwa cha tu yeye certamente ori nyuba wiwanana wena mwara wiwanana prokele mahiwa ni kwa bonche tu wala hitalene potu hichiva potu luka maka mara nchinji ha jani nje khaji loka loka nikinji wetu
1: uni wana ni aje
0: we wana no nwacho ori wana ori chetu chetu we wana wapwani ateke ni kunta che iyo we wana wapwani jinachu wela wira thana we wana okhane wana na ohiye to kunta tha ohiye to kumala ku purge khaji mpicho mari acha ye tu ye kunta yaya we wana wapwani hiwani hana nyuva nyu e wora yote ni nyu orukunya wan ovirwela na iyi na maye ka jintuna
1: wano nyu no sikisana ka jane wera lelo sabado divela domingo fera wera ni hite ikunta mwali yako ndrata ukatene sikisana ka na mara
0: mina mara ka kena sukuru ni huko lelo nanna mpaka nacho nya kenaro mulaja soke kunechi weli apo ta ina kiromo laja kamiva akinjuwela mazo hik o haro mulaja miva no che tu yeye pinki himera wer ngapani hai wan manu mana porque ni ye khajin tuna ka wapani wale kena wasukuru kanna wani hana cha kanna wani hata ulet kuma lelo na kahi ni melo bara jole bas kanna yi wani hana cha enta wiyetu ye pin tuna wanu par sukuru ele kena mali hamar ka wira ilelo ni hite fulana ni nkure dilia che na sa no tena
1: okatini
0: na sa no tene
1: okatini
0: okati on hita kache tu ye
1: nale pele nyu wala mira nyu kimpele
0: tuna mwara we chen yon yo itu nya mwara me na ina ta
1: kore ne
0: ivan cho ai o take ne wa masiki tego o hakala pungi ji vale mira mwara ka dabi wana hata ka rupa ngor de ke problema
1: pon sigisana
0: ka mwara ka hata ko poti ni
1: nimpento
0: asante ni fento jinjuele sa wene kamara ka o hinjuela mfento ipumulu pale yoyo wano nisento khalaga ntau nisikisara ka baba le pasira kumela kutono velo wasal wano kachana njana vale khamana khamwe maholu ma ile thwilela mpaka chopera lecho wano nerta nilo kwera khweli so baba le nisento le ohokichi ba yoyo ntau ka kinno pula vare kinro le fecha masi komu nisento ka holiha ntoni hite kamara ka jitwali thwiya niki hane lelo nabaki nabara puhita kachaka kwaturu kaphela ka sinku kaphela kapili ntau nale chavale piyo
1: ni hosukuru ni programa Rad Msambiki weteta Rad Msambiki ni iradi weteta ugoma wane ina pela ujuela kama na uhima chama kalelo yenyu chinoji vela yani uhakala na wo malihira wasumana toko ilelo mtivela idomingo wo malihira wasumana toko cho ichiponi ntepaka uji vela ni huikulela wokatula ni moyo kule rad msambiki
0: asante sana va ilele va wa sakabelo ke mpho pa cho hita kunta cheshe prigahana kihana sana edi mina amara ka nire edi total nire akwatur